0: san ke pyang ke ket ten tan ke ne esil ba ek ku ken ke ket ten tan ne awa ku nin jam lo na da kam war ng che lo pan pyo ke ni na le ban be ten ka be man ku jala hun ab ke kwan ku na ran un ti jal ban lang biet ke ya ka le be ke kwan ku na che lo jal tol ku ye chu gat jal tol ku le tan lo ku ye ti lo ke le ge na bar ne ak ne ak che ko un ban tok to long ye kietane kuone nen jaltin achile kube potem kongwat la twin tena yak ke kuon bien wij loy dal shit ken kenich isilba ayak en kapyanga tena tena
1: SBS dinka atone mobile kuni internet ku radio
0: kwek shuke glor SBS tongyang ena kwa dun malek kapir jalo kadal kaj kukang achila nyal ben ben ken kena kejen chala polej tawane kaj tothin pirej ben ben ku ekene tan ran won kiyen num tapin ku betinga dik ekada le ku bien ka ke maiten ke yin ale ku bien chalar le jaya tan won en tokan ka tan yal ben ben ku na kinda won chiran en ta yen num dik e dal yen dak ek tatan pin ka kun e ka e ka cham e ka e ka luo we e man ye tok bai wala e chat in chat wala rian dun ye kwat ka ka e ben ben ka jwa ai ke wich ku ka ku pir ka chi rial ke ka dal le ku bin in loy blanta teginage ba weo kege king martin blanta wan bike ga lik to longin kan kana en kon bog ban jamten yo kol kana o gelan ku yen kina ke chuka jal tay wet wanen chi kan mi yok jal bana ke chi benten ka ke yen chola poli ka je kan chalo jol ka nyin jak ku tan ka japan elan ku inchu ban lor
2: dola kwart dol don we koy tin we yok mat we yok lor kwa yak lel yok le we lel ku yak wa pin SBS tong jang ni ka kwa ni yok jami to we mon jang ka pida
0: hila nen kin ka pir da e kon chi ke ja la kor le we ron chi kre ban chi na ka chro jak we tong to on wen lo ro de pin num ku ai ka ban do on ke rel ke tni na cha nga lon chi en tyo ka ka e dal ko gin da ke le go ka ni na ti to on bi ke kak pir ka bike ke mach ko ten wala tawon bike ke tegi jago lang tawon e chiran guir tabien ka ke tekten
2: ye nane ki chben ping nam ke kre ri chmane zaman on bi corona virus e ko ju che ke ting la pir chi ni bra be do te de pir e bo ra che zaman ti ne en ke chok de mane gol bra che man kang ben a che la nyal jane ke den myung de ne ne ya ja ze ta ri ai che ay en ka ju cha e ka loy en ka ju chae ka loen makana e ka loin ku ngo kuna e ne chu gol beliu ka pira la nyal so kana ra ne e korba ba ka kubak ba ka betting ba ka chopping ba budget ba be lum ku ber be char ku ba ba chopping so yene ku kor ba ba ngadi ku wuku o ku ne ga yo u jela ka bla bi ba gol ba kri ben ba ba be revise ku ba tin e tan ngo en bin ku ne ye tin ke la bi ba chopping en ka chop be ya da era na ye bendir bai longa wene miet biran cham longa wene bila wene ka kan pinch man bila gas ki jala bil nur e ka ke bana ye ka bendir en ka chok gas jam ne leri mi su kuli ku jam ne leri inter loye e ka ke ben to ka ka ka kor be ran ka ben pin ku ba budget ba gar pin ka ti en ka ti won le ba ka chopin ka won le bi ki ko ni ma a che la na di ka be mi kla di kir ka bi gas bi jas benen la niala rep wele ben liu totally achi bi nyaaye kaka badini ya kiyeraan in le barok kwa nye adango kwa nda weni ye tinkan le kwen le baloy kubi kwa nye
0: en kan kubraan kachida ka bikek loy kubi yen kwa nye achi kwen ija pial tolang raan det wantar kejien leo kubi kake nye jama japat yengu wich kubi loy kaloy thok mana shikang jala kare leja ya
2: en kituen baraloy baraloy budget baraloy e yungu bila bi e biala bi every week banyu ting ku babi ku batin kawari ko achi chimane kiden bil den miet ko baben ku batin yungu yungu le bawa ku wen le baya planning bu binum topi ku chin ku wen bu baya no e ku wen dita wen le ba le waste chimane bil du ne ka ka ku ne ga wai wara ala bar reduce na e wo chi ka wen to ni nyal kala bata bala supermarket en kai cho be adan badai e ka won chike duong nimpin supermarket tabana bi riel mana chin ka jui bu ka baya do cha duong nimpin chan pi ra chala nyal u ke ke adan ka kor ko supermarket a kor bi ke lu wo a kor bi ka ken bi ke jwa en ke cho ge adan wena wena ye yin chap ki mana ye te jas ku tingen ke kalu ba tem ke na e ti te me yin yin latina ku le ye le balo e bas wala le balo gatar e ke na le baloy en ke chob de mi ta won be ke chame na week in le ba meal planning ke de ni chol meal planning ba mi mi ra won bi cham kole ku kole a good bit to ku ben 1 week ba ka garpe u batinge kam en ye ke jor wara u batinge ke no en ye du ke ni internal u baloy ba reduce amate adam ini kecok deh ada kakek ke kan ini penyuar nah neng kakek ke kan penyuar nah neng car loan neng bil kok kawin tau zaman awin ki kang real cuman pan Australia tobane very flexible ini bayi you pagen nang koy neng bil ka ujam wen ran kulwele yen an ki kacha ki real an kor ba kuar ya kan penyakar ba cuar nyen penyemak chan pira cilokar rich baloy negotiate taban every department ten pan Australia inen kedeni chol financial hardship welera na wonen kanu anin department eto ai ranje le business benen ka keni ka gaje ai ko ku goods ku ele ko ku services ke inen nan department wonen rana wonen kanu anin so department ka yin yukuti ku le lan korba ke akan pinya karba chorno pinya mat chanen ka chen chai ku ka gamka awali ka le kam le balle e ka le ka je pressure no ngintene je go reduce yiwene ne cha kine chwarno pinyi kunen ke korba ya belo yen ke kna ber belo yen en ke chok de adan koy li bin ka kloya koy chi koy ke nur koy chi koy ke gas koy chi ka ke en ke chok de koy ke telepon koy wene no mu ke telepon du ni jam so ka ke bena ka le bikro loy but most importantly e baba je du baba ben pin ku baba je du baba tin ye tan we u jal tinare batting le ba chopinya de